kumiri halan kesafal be ko wartam kam ko bandi kural kanne ala ko wawe mako o wi ko bayanna de kadi sona o halne be ko wartam ko be gandata ko warta am kon non o tan fifitan mako nubi hakkadin o yidi hollude ko wartam ko kam ko bandi mako gasa ko ma ya taw lorai ko noddi en hatane goto o wi bay horam de o yi o wi irtu gala genna nay horam e o wi misaki tikala gengi do be gatta hayre ngabdina be hayre etta horam de lennay hayre ha few o wi e eta hayre wotere dar dar dole ma ponno o wi may kushita horam de piya horde ha laala de horam de denda ni woni min amadu may shona non ay mo de barata ka har dan o naara ni gulka fori amad tan batin dum bubri wi wi dutu nyaamo de modana ngeen itti allah dum ran itti horande abdina ama sampoli wat dum jakana addu hayre mawde hayre ko teddu do fuyu itti hayre na fute mun tinde tan buuji hore amadu de o tecci amadu laala de jirti ngandi yatti don pulo hiddi ɓe jaɓani debbo makko jeewo hawri fiyande wotere ne dunoye fitede on jawli fitele o wuufdu men nan feliti on sanni heddi lembel ngel ɓe jaɓani lembel ngel adi e mabɓe suudu haɓɓe suudu a tiiɗi duppiti suudu duppi suudu kañumne mayi kamɓe fof ko ɗon mayi

dandi wani bubu jaji mollo hiddi ko luwado buru ite jamara gala ta mayde gandala ta mayde lam hatta mayde mundu fofu luwal atle timo tet andi gorko pullo halama gol wala kewol hakkuna makko ite ma jamdi pullo o nawi nay haba hakkuna makko yaabere pullo o nawi nay hakkuna makko e farsabu e bawde dagal pullo o nawi nay hakkuna makko gumalel sama jam jalal pullo o nawti nay hakkuna makko hame chamel pullo o nawti nay batta makko fone kadi kanko amadou wona pullo wari ko ko safal mari ko irgil bare ko o hiddi ko to wete luwado Hammadi ko kumtoobo haaji kamɓe mbiyata sa nani ɓe mbi neɗɗo Hammadi tan ko neɗɗo mbawɗo mum

fini suba ke Sadio Banta yo tabal de mande jayru jafu da suka be ko tam biya be lewu so mayi yo be ngatu be jamo bi yo kala mo Allah yi ma jara mi suba ke tabal de jayru onon bi ko nan mi ya ko ni

ku jaw di la ci njaw pey ma jaw ko maram chebe sin pati baem mo tawlo xari jaw daara jaw ku ci nek jurna bur maliku mba gara bu den nga ku jibi jaw doy ñaw maram chebe sin pati mo tawlo jaw xor maram chebe sin pati Fatima zum yigen dum may kumba bo khala na

Agini simer, agibi jaw simer sa bay ko ko jaw lingaw jaw bi bula nexe falu jaw bula nexe falu jamaler ndey mari boy say bat boy at boy sa mama xlo njay jan njay amadu bay bay ba ilimani mare.

monsieur Hamidou Boubou Diaye ma lajje ko sa samantal bu yaaga do ndey tetnir de bando baba mero dana yoro mojo malado o wi yoro ko seyil mako ko ba mako wallahi min ko seylam ko diom naflu mo o ya kaw mako muhammadin o ya mawlu umar dia tetnir bando dana yoro mojo malado kaw ko buya jammaaje belsik o ko diw dokkal tawi diwaani beljere fo mura anda anda ta ko moddi balal ko majjaane balal ko bonaani majjaane bonar kaldu bul walidu wi non e do laa malla yida fonnati saari nyaagaade dimmo majjaane bawul la yesu wi ma wanda tawi ala do wallahi heni an garo nyaagaade mo amaayat kanko mo ngarda nyaagaade o maaya kuwer tawda mo nde hela ala ara don tawane mo ko fon ngala don

diwa ɓuri ɗoto ha longere mawde walla dote dote doole kewɗe ko mere barke ɓuuri somo ɗo morki so paani yimɓe mbawa ɗum pusde kono kiñ wawi mumminde ɗumen ko barke ɗum jangadata kiyo kono mbawa sudde kiyo sudata ko enen jibitina noon ko haala enen jiɗɗi ko haala kono enen poti la Allah fonda en tampuɓe aduna ɗo ko wiyaɓe ñañoko bolle puyɗe ñango tampuɓe tawno ñañi wat dolo kewum ne yaaha mbiyaɗi dolokaji bondi leydi ɗi koye banggue mabɓe ɓeytono heedi ñañ wawa bondi ɗi yoɗo semilo ko inde mika e mamma yero fati e Samba Jammel mo jogo sehilamoppo haaɗi ko joɗiɓe semil fo

sabaye na fambaye mu dekk su bo demé jani dal nilalaj malik bal malik ngate magna ko mangal ma ma jama ram bakkar ma ma jam ram mun to yal ma nga seju boy mam jang de njur bel ma jam ma nga dewese bakkar ta ko mam jang sundi be mam bar gay ma de gen tu ñaan bari ma yorok bari ma jo bay tra fa jo ko nga de xon clair na gundi dim ma so gi na go jaj ma de galo ji mbo njur bel sa len ti ge dal sen bu ben wacu barak daw

Samba kurme na yai wali biram pati andi yai biram nan joy. Samba kurme na yai wali biram pati andi yai biram nan joy. Samba kurme na yai wali biram pati andi yai biram nan joy. Un yai biram a jogo pondi ni yai biram a jogo. Un yai biram a jogo pondi ni yai biram a jogo. Samba ya amgoni aktara ni awali. La garan kodab piray mandungu wal jojo kurambizan nena ute nyai bomi mudu nyai sambandi la nyai mi ci jam jami nyai uto bomi mudu nyai mal fatime nyai mudie darangoy nyai uti bomi mudu nyai mal fatime darangoy samba kurme na yai wali biram pati ani yai biram nan joy samba kurme na yai wali biram pati ani yai

Ousmane Dia et Thierry de Poulot. Wallahi feña golle mona balle mona jessu o juri kam ballal haddi gaydo mo biyo ndiri yido yimi nawdu be do yo wala haa sejja minen mi de welti ala dande mi de welti ndudo suudu na ngare mi do hanki de wor ko kemme amari mi heewal dum sabi ngam dum ko tan ko onay gandal juli andu ko barkene kadi ne moji andu won ko beydaade wona ustare o do wayas kay o moddi ko hebe te e ladde ko hebe tan ko e ladde ladde woni sa yalti ladda danni ma andari bangi hirna nga yari mo ganduda andari bangi funna nga yari mo ndam ganduda andari rewa yari mo ganduda andari wol ga yari mo ganduda awindana braaji nogas akko on jaltu dalla e wuro son gonda ladde on ngel ndirta ha mayo dano wuro ne heewi yimɓe ta wadata to yimɓe ngari ɗo ko bandiraɓe goto fo andi ko goɗɗo daralam ɗo liɓeɓeɗe weltinde sabi sukaɓe ene mum ene ganndi mbiɗa ɗumen kono min gendiri ko ɗo eɗen jeemi noon e galleji men ne jeemi e mawɓe men ne jeemi e gueɗe ɗumen kono noon allah yimɓe reɓi gettindir ko ɗo allah baɗnonomi weltine mom ɗum jaa Oumar noon haali no pee ndradio nde waaji halwarnaade cali Amadou mawni koyemi Oumar miñam oya o fer ndardia oye ndaw jamaaji ɗi mbaɗata oye ndaw duraaji ɗi mbatta oye ndawɓe jiɗo jiidudema tama heɓotaw jabde bandum ne saɗi ko aajaɓi bande ɓuri mbellortoɗa gueɗono ko tan mbellor ɗum bande kawron bande o noon o woddi jiiɗa foof gasat ha heddo ko wonno ko walla ko ɗum en gasata ndaar noonde ko ala ko woodi nde kanko ko woodi foof gasi kadi o heddo noon jeltima bande o noon heeɓi nokku

day mari dem na am tulay kumbalaw be day mari nga ko di war alaj malik abiyater bu ñul bi ci ko di war ci begg bu mi gacce ci jël job ci ko deug ko di war ko ko kumbalaw be yaam bokku nday mami na dram samb ma cioroso magatenda kuma amina ngaros becho ndey marikumbalaw be nga kodwar ibrahim ayaye sinangambelalan ibrahim malik ya tit mi fi joge barki dem bu batay kuma ngal mo ma cha magar mbakar mboy ma cha ndey marikumbalaw be nga kodwar

lamin jassar na jay nga betwar Dakar ya sinal gibrim gi binta jan yay jang betwar Dakar ay kumbalo be jassama tabu jigen bi mate joy ba mi ci betwar Dakar kumbalo be amadou lamin no ma ngi lay jale ndey marimi ci kodiwar ya sinal gibrim gi binta jay bari gibrim gi binta jay Ibrahim gi binta jaj magi tek far jaw farisa ku ngoy se jey bur ngandour bi Ibrahima Ibrahima ay sito gay mangi lay jaay man ci Cote d'Ivoire ak tamba makure jak jor Ibrahima ak tamba makure jak jor joomi li ngeen nañu sa koray set bay Ibrahima Yanu te joy bay ma sa bay bi ci melalan Ibrahima Yanu te joy Malik Yasin bi ci melalan Ibrahima Yanu te joy lamin chane bi ci betwar Dakar Ibrahima Ibrahima Malik sa bay nga melalan Yasin dal gay

tamam mudum mariyan xariyalla demba job galaru ba ngal yene nyaay ay malik malik mujula laj malik bay ayara tunate set ni ci lambu dis akat sen farma nga

dankal ma ca Touba ne ku dawu ñaaw ba kama koy ndigil a tadga ak duwar foox muxlija bi lam faatma daw raas la yendoo njoojam njoojam yendoo daw bi ma yendu ba yendoo naan ay sa taab koddu sàmba ak faatma muxlija ak joor juróom li ngee lañu

bala ko tek ñom di deen ma wo ne faal amina jaw faral di kubara nga ko bo borom na se gan ñu bari golu mbam sa xewaro madu sa xewal sa xewal zonam bay jindi ku re jam bay ñaxana nga gu ko dug mba jana bob mba jaka ñu nga.

lendey marimiti koddi war yasinal gibrim gibin tajay bari gibrim gibin tajay al gibrim gibin tajay magi tek far jaw far sa ko ngoy sejay burum ndur bi ibrahima ibrahima ay sito gay mangi lay jaal lendey marimiti koddi war atta tamba makure jak jor ibrahima atta tamba makure jak jor joomi li ngeen lañu takare set bay ibrahima yaangu te joy ibrahima sa bay bi ci mbelalan ibrahima yaangu te joy malik yasin mi ci mbelalan ibrahima yaangu te joy lamin chaane mi ci betuari dakaro ibrahima ibrahima malik sabay nga mbelalan ya ndawal gey

waddo min kolo tello yimɓe ɓe mbeolo tello ora ko dimaɗe waɗan tam han taw jaali muɗum ni feƴƴilla woto ko ceɗɗo miijiɗo kala ko neɗɗo heɓa e adun he neɗɗo ne wawi ronkude ɗum

amadu ni ko gorko toro dad mi te non wi te amadu yusuf li tamma sala hatti katuma na jenganim sene tuwel tusul baban tubaaji mo gorko toro mi di kala ko neddo hebe adane le do wayron ko dum adane neddo ronko haron ko fitan mudum wala ladde fo mo ran so ga jabal seydi li won day jitaani bannam be be jejjeta.